ubetimi afa so anya bi ubetimi anya bi afru maami ana so papa wo every say yare no e mojamu yare nse bia wo maami wo bi ana papa wo bia ubetimi dia wo afa ye environment ba bia bia ye junso ba bia ye kodware ba bia na ye ko private timi nya fru wo e no ba akra no so wo ni uhuni ana ho asiesie no anko ya etimi pa so maunya yare ni bi to ye oba na se utie mi a emfa nche wadwum se bia ne be menhiada ana so wo no obi enhiada nti yare friends enam yare no untimi enya bi ubetimi enya bi wa bra on have voices ana se wo ne bema enhia ndi bacho oyo ba na utie mi a na wa hye ne so e dia mame ena da bia so ma tiefu atiase se oba bia start se ohu se ensuo egu no ana se ensuo e free na se ba na ba different colors e ba brown e ba green e ba yellow e the scent ana se pampan e ba na se a so onko ye lab ana so onko hospital kra onu atimi hu se bia wonya white ana se wonya odepua ana se wonya candidates aye ka ho asem uyie no soto nchan a ensuo na eba no eya na eba bebre to the sense ebitimi gu ni panties ana se nandawea a audition after ni daily activities o be run ni panties asa se nandawea onu ate se pampan ana se onu ate se scent e wo akire pa ontimi kra enyina ho eba saya na e ha adwen pa eba saya na e di adwendwen aba abeto so e ma no bebre fa ne normal ba dia wo fa ne normal no enye dia de scent anase de pampan anase e di different colors e ba ho afew ye no so to nchen a e ya na e de nsansan begu ase de nsansan no buaya na ne di etimi keka ne pa buaya na ne di etimi ya ne hin ti de sense obetimi atitia manasena yekuro obetimi atitia manasena ahonhono oyo ba o sa so hu sa ne mani nyina Eche se wonya enem yare obi nso nsa no ya na besuo ase pimpos bi ase mpompo bi na no na hyensuo ehono ye kese na so mia ba bi nso ba oka no na pimpos no na sensa ni bi asa ba besuo obi nso nsa ni timbeto so eyema na ase kakarewewe no ebetimi atone ba no ebetimi atone funa ase ebetimi atone paduam ba bia nemu ye hene otitia na etre na ye kese menua ba o sa so hu sa na mani nyina eche se wonya reference candidiasis ana ase white afe eya na ema odjonso ntentem ema ni bebre e fiti anopa pepem sabre bo okra odjonso more than 4 na 5 so obanum nsuo so onum nsuo kakra bia na odjonso de no se odjonso no kra ka no na wanka no ho a onru bia bia oso okodjonso no na odjonso ni bi kra di kan ba eguni panties anase na nda ba ehye no no o sa se ohu sa na meni nyina na oyo ba e chere se wonya enem yare anase wonya white aye kan ho asem obuo nso odjonso aya na otse ne ba ni mu aya ne ya otise ne banim ehyehye no emudwa no pase de bi ade meko anase nsuochie bi agu nase odjonso a na ase de odjonso ni bi aka na ya ase ase na oso osan akodjonso no uhu sa na emani nyina ekyere se wonya enem yare sa ha we nyina oyo oba na so wutie me na eba oso na se won twiti a etimi si wawo ho kwanti ma bebre enam pa eba ase enam hospital hodo a omo pa wo a sa yare ya na se sensunso anso enyina bi aba no so pe won twiti eno na si na wo ho kwan but onim se no na ema na wo no ema no mepa cho oyo oba enam yare atena wo so ache ana se enam yare ade bia mbetena fidi so a mebo so ebi aba so pe na se unya wo a enye ni nyina na ye wo bi na ye wo nyina na wo so okko hospital kesiem ema ye ko ko twet ka kesi ansa ni ahwo enam yare timi de sa de ne ba ntu tie mi a na wa hye no susa e de ama me afi oba e tena so cha e de menstrual problem na se e de achima kon how e de bro ti utie me na wo menses no e maye e beba uti pains at the time e ba no kraya na uti pains a enam yare timi kofa sa na me ni nyina ba afi enua no mema no nso se enam yare ba so ana se unya white ana se unya candidiasis a eya na e mema no bebre ta ka se white ana se candidiasis de e ma no na e yo mo oyo oba ana so ye be ma na ni oba akushia na oba no yare ni bia ubetimi anya bi enti wo dia no de ekwan be fa so anya se adeta ma na no oba ni edi agra na se adeta ma na no oba no ehia no uhu se niema bi eye ye oba ma no ho niema yellow bi eto to oba ma na na se eye oba ma no ho a pampan kra di echira no adwo se bia oba no na eti da e de sad na ba but edri be 2 days edi be 3 days no wohun se obema nimu eyo ya wohun se oha ne sufite bi abeto obema na no afohun se nsansan bi aba begu obema no ho odjonso na abema nimu ehyehye ne mudwa o amba se se obema na asase efon edisiyare aba abeto so ama waho odin affairs pa no na onya no ente se bi ma bra favor natural health care ni ensho na enmo bi a ose yade bo ne ma bi a ose ye kyerew ne ye boa na efru so no ne ya kyerew fa ye number no 0241